ngena kaya yi be ni ka ni ti ko be ni be don ni ni ni le ni ah apa ko de ku si do ku apa ro ni ano ra ya si na nda mu na na lo ka ni ti ku pa cha ni ku ku ta ma ka o ba yi ni ku ta ni si ko be ni de ma ko ko de di di ni ku ta ni mo bo do ah e me da le be di ti ti ti ale fana ojuta local government fire grade quarter and even ale kwa bata para mali ni okwa ojuta local government maka ashi ni shimo na mara ma ko mama hai ni ojuta ni shuko ga ni ego kwa batu na ni ru o ba ni na ka o ma ni ojuta ni shuko ga ni ma o ya ma kwa ni ojuta local government ni ma ma ni state ni ma re Nigeria ma wa ne gire ni ewu ma ni na ewetanu ni sani dukara national.